0: Bula Vinaka. Ongona Radio 4EB and Angani Salani Kakumburaki na 98.1 FM and Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and Ndutale wasting on Vakaviti. Kabakatokai may rongo may viti. Na program ongo and the rongo eviana vimboin kevini vakarawai may natini kina tini kandua na kaloko. Nevangu alaise button nungu koro may sesi sangani on robe. Tumani autiko na mboini kuwa na marama basumbeka ni sambeto arin tabu dola arin
1: dola dola vina
0: okay menda barongo sarmanda na kenda ibang bakanga bakayalo ena madawango
2: nantali sonia na mbong ni kuwa sa turma ena polay choni na wasetulu manatikin na iba kina rusong lukandua choni wasetulu manatikin na iba kina rusong lukandua salamani kuburubura taudoko Endo na tiki ni voltambu, enda kilabi na keda na tamata lotu, na choni wase tolu, tiki na etin kaono. Ni salomani ir na kai buruburu baka ongo na klou, misalia kina na luwe na endo amba unga sa waktumbura, mika kwa ni rusa, ko ira yandu ar sa wakumbu utikoya, mera rawata nga na mbulata wa mundu. Esa solite nga ko chisu ki buruburu ena ngau nango. Endo nga na tiki ni buruburu lilai, ea wakta bubuli buliki na ko chisu ena nono. Ngauna. Ia soli mai kokoia ki buruburu taudoko. Enangai raonga mekila ia buruburu taudoko na itukutuku ngō, enanonda lako ka tukuna yani. E rauta ni rua poindi ono na bilioni na leo I buruburu, era se sember ni rongada na edai chisu. E ratua na bivunua ke dei buruburu e leo bunga, era siangatu nikila ni lumani ira taudoko na kalou. E rawali ni ndalako katukuna beirongo ni lomanir na klo e meni.

O dai senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena ivola ni volivoli me vuke iko motiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na ivolivoli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadhawa e andua. Vakauta nga endua e tolu sangavulo nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei sau ki na nomu matavu vale, ke ito kani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi monganga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

0: anche perché lo mosaggio qua ecco tu ma tu anche tu non tu mo sin rawa anche non che rawa non che li tombo che vogliamo dai di mo sagin di mo anche te che lo te ti mo non ho sa te che lo te ti mo che sa poi che sa lo o ti mo e sa che lo te lo hanno raccavi non ha di di ti mo di guarda un che li tombo da ragai vogliamo e non sa fa.
1: O dai senga ni vinakata me wintaka na waiwai ngalala, sena ivola ni volivoli me vuke iko motiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sa solia tiko na Digicel en dua mai na tini ni voucha, ni waiwai ke na ivolivoli kakena isau en dua nandrao nandola men dua e na vei maadhao e andua. Vakautanga en dua e tolu sangavulo nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei isau ki na nomu matavu vale, ke I tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi monganga, na vei indine dinati ke na vei vakandoa nui e vakanga taki.
2: Eh, apa nak? Betul kan mendalam nak kau? Tapi kasar mandi baca nuai tu. Kau main baca nuai tu. Aku surat eh bida nak dorbu. Bu bida toko nak dorbu ni anu anu. Bunda toko bira turang ni jalan. Turang kau ni jalan kau ni main tak kau ni main itu.
3: Uluai?
2: Uluai. Saya tak cikup angkau nak. Aku surat itu tu main dona kanal lele udah kap. Sao tia mai te buka sare na imbe ngue da kapo me na bima tanga li ka bina ka sare mera tu kania. Na kamba tia na kawango na sambu tu na kena bima tanga di sama imbe tu. Vida ngana tigin bulu makau bu. Bundu na ntai ro. Bundu asara ntai ro. Ma
3: drog tiga kon pata mena
2: inde inde ro kai kame.
4: Ini nim sesa lu
2: ka. Rutu sa ka kana tigo bango na zurbu. Rutu na zurbu ni mbaci nuai. Rutu sa kila rutu na ninu tu toro bango indonai ka rutu kila rutu na ikango. Ka usa urusalana sambu tungo. Urusalana kamba jango. Urusalana sanggango. Urusalana azumungo. Niru cabi. Rutu vi kila ya ka rutu na edanika. Ya saan ruka jiko na turen na itasiringo. Tasini kila joko ya nadapa metukuna. Isini kila joko ya nadapa edanika kanyedu. Sapa katangau jiko nono tukana sanggai di talno kwa berdo. Kemudian turang. Oh, nak mengurung mulai siwa. Aku gay lagi siwa murawat sama ya panas kau. Ya panas kau murawat. Ya kan itu ini benua. Erong itu tunggu aku panas kau, nanti tunggu aku Indonesia panas kau. Murawat sama ya panas kau. Sangat kuasa ambu urubina keserang. Ia unan umai ni uru bila ni uru na takau. Ia ungkai tapal le tolu telang ane amu turut. Nungkai tapal le tolu ane amu tu ya. Sekarang uru bila ane amu. Ya, le rebangko ya. Le kasarok kan dorat temenin diri le pun tidak butuh bokor mata. Awak kasarokko, kamu dorat turang. Santur itu kau nampak lantau tu. Kau nganak kau musuh-musuhan siotu mewai.

siko in Buda Bay. Sanda salu salu tuni bivanu ame soli tuna kenan raki mai langi. Marabu tuna wasa e takalinga I mundre malo tuna kenan rangi. Goen dau kaki nangonin dau, nisabakana wanga I rabaki. Samba badi osun ringi tuna sofi, membola na mua ina bualiku. Era sabaka bonda tungona leoni buli ni uambula, se non-formal education. Era ngole mene besa I viti. Ramata taka mai na we korni buli kena we songo songo ni tambangwane na buli o witi. Sa andusi na kena mandingi kina tom loma ni tomba on Buda Bay e na Kama District School e Tukabesi. E wakanga e sirna saku na wanga mboron damdamu ni sa sokota sombo na loma ni tomba me wakaya na ndau erndau kaya nangase ni sa wakanga na soko e wainroka. E votu mamada na yatu witi e loma. E tala singa koto na bendela na mbatiki, viri toka mai wai o nei rai. E veri tu o ngau, ni sa sokoro viti koe o, sa sokoro viti o wakaya. O tu mamada mai o abalau. E nawa e matangu o mako ngai, kambu tu mai ndakuna na yanu yanu o koro. E rombota, nandela ni wanga na pasindia na sarsara ke na veitala noa, ni mbadhin re koto o malolo, E dhangi koto na toka lau dheba dheba e na korosi. E dhova ni sa dhuruma na tomba o sabu sabu e na udhuna o lisia dheba. E hosun ringi tuna wabu e sabu sabu. Wunga era kaya ni koruana nabu. Sa sombu na ilako lako medhidhivi na salambalabu na Hibiscus Highway me sambola na mua in Buda Bay. Kema mindonu makiloa na koroto toka ke in Buda Bay ni sa karombo na vanua. E ngole sara na ilako lako in Buda. Na nonra ya busa, na ngone turanga na tuikama, na koro kimemi baka I dhili taki kina. Era maangusa na leo ni koro, na tarangkele taki ni vengarabi, ni oti ngana vei na ibaka ya kabi, sa ngarabi sara na vengarabi baka vanua, evali ni songo, sa wasi sara na I dhili. Ibaka ritaka otau kia ni vale, ya wabaka I dhili kina, ni baka tokae na vale ya, ina vale ni mbosi mai Amerika na White House. Na singa rua na nivuliwa ya, e waka e dhori vulingaya na Kama District School e Tukabesi. E wei sola na leseni, na lesoni, me waka na vulitara, bisinisi ke na vuli niveli utaki. Ke mami angarava talanga, e sona community project, me waka na sasama ke lomu nikoro ke na koro nivuli. E mamanda ke dhu na itabi, ni wei sola na tambangwani. Dhoro vau kena ngwane lewa leo ni songo songo ni tambangwani mena vya saibiti. Mba leo ni noke talanga ni buliwa ya na mbula vya maliwai ke iran leo ni vanua. Waka mbimbi ena nonra siromi sombu ena nonra itangende ni mbula ena ngito dhaka dhaka wekila itobo wosa wosa kena vya wali emba tintanua. Langau Tuni suka na dhaka dhaka na ndoma ni sere ke na waini vanua e na loma ni vali ni songo lebu e mbudha. Mbola imbutuki na loma ni vanua, sarabi na weni lingandra e bure bure ni nonda mbula. Sato toka na mbula ni ndalo ke na yangona. Mbola ni noke le stui suba e sona iteni yangona ke na niu me indivi siko ni Buda Bay. Sai wewe tungani ngusiki maimi na tutoka ni vengarabi ke na mangosa ni nonda vili utaki na ngoni turanga na tuikama. Sanon rei bose bose ronga lebu. Masa ati. Mwade mande Buda Bay ke mamisa loloma tuyani. Ngona kena seri ni nonra leibi siko in Buda Bay. Siko in Buda Bay.

Poda i senga ni vina kata me win taka na waiwai ngalala, sena i vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucha, ni waiwai ke na i voli voli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vima adawa e andua. Vakauta nga endua e tolu sanga vula nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni veisau ki na nomu matavu vale, ke i tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

0: e karo e kasan e kale lati gbogbo bi te tin gbo wa lori Yoruba language program on 4EB radio awon lo tu te gbadun jujuju o lo tu ola
1: e karo e kasan e kale o Shalafia lewa.
0: I alafia ni alafia ni. Ati olotuwa idan sheyi.
2: Ekaro ekaso ekaleo she dada la banyo.
0: Dada ni dada ni. Bao ni bugwe shen lo.
2: Ah, bugwe lo.
1: Bugwe lo dada akan akan ro tutu inisha.
2: Ari. Wangba game lo Commonwealth game.
0: Okay.
1: Beni.
2: Onzo pa awon eyan wo. To bo se ma wo tele.
1: Ngba to je pe yin nikan na le ngba gugu golu nbe
2: Australia lo golu
1: woni e ma se freestyle e ma se ti waju e se backstroke
2: butterfly
1: e de ngba gugu e wa so pe kawo eyan wo
2: what that so so pe boya ntori pe ze ere mewa ni ko na na ma se so awon ilu to n participate to po to to ti tele is a slimmed down version.
0: Okay,
1: anyway, as long as the Australia ba sha ti n gba gold
0: abi o iyen lo se pataki
1: iyen lo se pataki whether is Commonwealth gold
0: yes
1: or
2: Olympic gold.
1: Olympic gold gold is gold
2: soccer gold
0: gold good, good, good issue. Olympic, Olympic senior
2: panda
0: Commonwealth.
2: Good panda, no wa.
0: We need good panda, right?
2: Ah,
0: we don't.
2: I want to my gold, my gold, my panda.
0: En to ba nfun ya we npanda.
1: Eh se bi nkan to ba ni.
2: Nkan to we ka ni.
1: Nkan to we ba ka ni ife ni.
0: Kokoku lo ra kini. Beats.
1: La e wo. E ma so be o.
2: Awon eyan ma sira o.
1: Ki ti e se yen nikan.
0: O ma si bidra.
2: O ma si goldra.
1: Eh ki soro pe won sira nikan. Se mo pe ife ni. Nkan to lagbara ni. Se mo ti o ba ni the original gold. At least
0: wa lo ra panda
2: o ti le ra plated
1: go plated na pe won kin pe ni
0: gba ma ve lokun
1: ah ki lo le ti pe se bo nse nkan to le se ni se tori panda lo e wa fi fe fi yawo sile de abi tori panda le ya se ba foko sile
0: ko save dada ko ran ko ran
2: ko gidi
0: to ba be ran ko gidi
1: eni suru eni suru ti o ba ti nise to gidi na lowo nko
0: e ko ti ni dati
1: so de ni potential only potential now. Olotu
0: se potential la ba je
1: ah ara e na ni
2: potential na se pataki to ma se bere sha o
1: eh ko ti mo so na ni
2: realistic
0: realistic
2: e to ba se bere o lati roju ko ra nkan gidi
0: ah o lati roju ra nkan gidi
1: o ti o ba wa lowo ati ra nkan gidi ko
2: awon nkan gidi ni o ni peli
0: ko di ko
2: pa dodo ko ra gold o le ra nkan gidi ti owo eka sugbon ko je gidi ko ma je fake
0: back in the day o ma ri bi pin yan ti dagba eh iyan save wa mu gari
1: yes
0: wa save owo to da wa de ra di nkan designer fun afesona
1: ah o ga o ko bu tori ko gbe eja nla o ba re o ba re je gbe o
2: we afesona la pe
0: abi kile te kile so lo jo si e lo ta jo soro
2: hey your back hey
0: je ma yo ve je ma lu ni ni o pe ni boda mi lo le to ye
2: eh sugbon
0: we ra good we gi ma wa jo
1: exactly
0: o je bi Beyonce
2: we la afesona any now of course o ju Beyonce lo oju Beyonce lo afesona la pe afesona la pe oju Beyonce lo
0: ko le to e ki se pe ka ma mu gari lojoju o
1: eh eh
2: igba die na na fe fun gari na ni igba die na
1: anyway nigba nipa gold or no gold
0: abi
1: se dandan ni keyan ti e fun yawo e ni gold ni kini expectation
2: in
0: the house to anule
2: ejo fun wa ni gold gold chain gold bracelet agba wo gold egba ese gold egba ru gold oruka gold lori siri
1: si o ga ko sa ma ja
2: ake gbo ba turn up by
0: o ni awon mo esin ran play video game anyone ni girlfriend awon ni eleni
1: won ti dogbo
2: won ma ba kete kete
1: won ti dogbo soro yin won ti dogbo soro yin eh ma te ba fi ma se ru gugu yi ti idan so yin na eh ise bi kan lo ti ma wa
0: why I was sure I fellow fancy restaurant rotating I want be touching jeun to pe rotate ta ma yi round be lana ofelo o bi touching Brisbane River
2: nkan to sele ni pe eyan wa gbe level e na ni
1: pa to de wa lo gbe ja nla ko
0: elitist e gbo won ni ma gbe level o e ba sa on levels to wa
1: omode lawa o
2: awa mo level sugbon omi ati epo o ma find level e so iwo na gba to ba robirin to wo se duro
1: bo to epo wu e na nko
2: e wa sanso ko to na ni ohun e
0: ko ti mo fe le
2: bo to ri pe gold lo wo iwo na sanso ko to na chike na
0: to ron wo gold ami wa ni kini o ni horns bi je ni ma lo wa lo ba wa ba soro bi okunrin ni
2: ko se to ko ma ba soro
0: o ni
2: Ma fese pale. Ko se ni to ni pe kan ma lo ba soro. Kan ba soro yen o nse. Sugbon oni kaluku lo mo nkan to fe. Obirin yen na mo nkan to fe, o de mo nkan to to si. So wa size eni to fe lo ba up na ni.
0: Needs awon yan ma npo. Gold je biko. Kitchen wa nbe. Amo pa omode n gbo program wa Bedmatics. O wa nbe.
2: Ben, tani Ben. Ah. Ko ti ye me, ko ti ye me. Ah. E ma ja fi gbogbo eni soro.
1: Eyin eyan igan. Igan be o.
2: Eh, but nkan to sele ni pe
0: gbogbo ba cut si music.
2: Igan be o. Eh, but gbogbo wa na li different parts lo make whole now. No ndo didi. Ototo na lo ndo didi. So eni to feran gold no. O na le o de di eni yen na le feran awon je to da. O le feran ko ma jade.
0: Ah. Olotu ola erin lo re. Mo re ni
1: Mo kan ro ni pe. Se e robirin kankan ta so po feran gold.
2: Emi o ti ri o. Emi o ri o.
0: Ah, omo Jesu won feran awon word dey.
2: Ejo e ma so mo awon gogan na feran gold ju.
1: Kí lẹ́mí bá ọmọ Jésù? Ọmọ Jésù gbogbo wa.
0: Ọmọ Jésù ń ṣe bẹ́ẹ̀.
1: Wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀. Rárá o.
0: Àwọn tó ẹ pé wọ́n tẹ ń wọ yétí.
2: Kì í ṣe bí pé fọ́lá fẹ́ràn ẹ̀. Ẹ má
1: sọ pé ọmọ ṣé ọmọ àwọn kan wà tó ẹ pé wọ́n ní allergy sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn.
2: Òótọ́ ni. Àwọn òótọ́ dẹ̀ ni o. Àwọn kan wà tó ẹ pé wọn ò tiẹ̀ lè wọ nǹkan tó ń ṣe gold etí wọn máa jẹ. Gbogbo
1: báwọn kan náà dẹ̀ ṣe ní adé
0: mi rò pé ẹni tó bá wọ gold panda ìyẹn ló máa ń jẹ tí yàn
2: kí ẹ tí ò ń ṣe gold tí ò ń ṣe gold
0: so ṣẹri páwà gan mọ gold
2: àwọn tẹ̀ ń bá rìn ni
0: àmọ gold
2: àwọn tẹ fẹ́ náà ti kọ yín
0: àwọn wo ni ẹ
2: èmi ò mọ o
1: èmi ò mọ o
2: èmi ò mọ o
1: a lè bèrè lọ́wọ́ wọn o
2: ẹ̀yin lẹ máa já wa sí yẹn
0: mélòó ni wọn náà
2: èmi ò mọ wọn ka ọmọ fọlọmọ àmọ.
0: Ìyàwó làgbà yìí ò bí ṣọwọ́.
2: Ẹ tó fẹ́ yàwó kọ́ ló máa sọ iye ìyàwó tó ní
1: ni.
0: Orin kan tó light up.
1: Ẹ kú gbádùn.
0: Àbí o tó light up gbogbo Nàìjíríà kákàlíkà.

0: e kaabo sori eto yi ninu ere kekere yi e teti si awon oro yi. In this short drama, listen to the keywords: feran, mama, omo, odabo. Bisi bisi, bawo ni?
1: Mama, alafia ni mo wa.
0: Ah, bisi o mommy, she o sun dada?
1: Beni, mo sun dada. Shubon, mo team wo film kan.
0: Eh, on wo film? Film wo lo on wo?
1: Film team on wo ni fila.
0: Fila. Mo ti gbọ nipa film yen. Sodun sha.
1: Beni odugan.
0: Oda. Kini o fe?
1: Kosi mo fe ki o mo pe mo feran yin.
0: Emi na feran e gidi gidi gan mommy.
1: Mama, se mo le lo sere pelu ore mi?
0: Benny!